0: I Christopher ani mana aha ang hitin keke. Hoy hang atel nga ang in nga sinda mo hikin hurich. Hang rong ita kasate ita fan kan ro tala harap ngayon.
1: Wane e ikahamene tin keke.